Kumatingaza, kumatingaza. Shina sa inyo palapa. Agata from Osapa.

Eyawona woka samadina yedi. Yari ifrihi. Ohiye ifrihi. Eke ifrihi. Bodi nso ebrati. Enye sana ufomi. Ewurade a wahyɛ me bɔ sɛ wo ne me wɔ hɔ daa nyinaa kɔsi wiase nani ɛwurade ka sa madena yɛdi woko ne m'ani da so ɛwurade ka sa ɛwurade ka sa ɛwurade ka sa ma yɛhu to ɔne nyam ɛfrɛ ne wɔ mebrɛ